nabusiye nangeshi na chiza na bitete na udasi mu migende na Fabi na Meri na Tara na Yerike ibubanza na Diodone ndo indobo haha na kiri mu soro nakiri nabusorya na Chanela na Alexi nakiri na Chris hey na Gasore na Wiri na Pondero na Micheli na Busiye na Ezekiel na Mugisha na Jando na Teogene na Filimbi na Chomuzi na Desire Karaveri Yariburo mu Rubanda indirimbo Wungutsiki urayumva inyuma y'indirimbo 5 kilo d'amour Uwitwa Karavere wa Mutazira soko kabavuka mu ruringanizo zone Kajondi commune Bururi yagutse ahereye kubana biwe Ornella na Kingi na Ange na mama wabo ngo abone Desire batazira kon Paulé ngo abone Vianney na Swingi bavukana ngo abone Teogene nande na Damaseni bari mu ruringanizo ngo ntiyibagiye Renova batazira musohore na Filigence bazi ku izina rya Bakana ntiyibagiye Lionel bazi ku izina rya Kizigenza ikangwa muzi ku izina rya Karaveri batazira sogo bari ngaho mu ruringanizo ngo birambire indirimbo Nzoduga na Double J utangwa kumva wungutsika nyuma Nzoduga

0: Alo, alo. Amahoro.
1: Amahoro.
0: Ninde tuyaga utwa kuyurihe?
1: Urahe tudaki.
0: Alo.
1: Desire
0: mufundi indi mo abukira saza mwaramutse amahoro.
1: Mwaramutse amahoro mu ndikomine yakutaka ishuru.
0: Yego, aho ni byiza. Amakuru y'iminsi bwana.
1: Aza ni nyiti ko murakomeye.
0: Eh turashima be basho mwimbe umeze gute mwimbe ubiharage biri ko mubone meze gute. Eh ngira ngo mu meza abiri nawe no ariko izuba camaze kugabanuka. Reka rero tuguha kanya ubifurize igitondo cyiza. Ariko ahantu hagaze hari amashetani y'umugabo. Asha. Gerageza ariko icyo umenya ahantu hagaze hari amashetani amajwi wa ntadushikira neza.
1: Aha. Madamu wa dipasikariye n'abana banje na mama turi kumwe ngaho. Mutamano wa ntwari na Helen.
0: Yego.
1: Nimiro za pere batazira kamoto.
0: Mhm.
1: Yere ugitabana tere mutari mugihamagara.
0: Nuko nuko.
1: Chomo zina de mu kazaga kodakona batazira mutumisi wa mu.
0: Yego.
1: Yego tikugora na rero ti mukinongo ti nashima ta tuma ibura. Esperinde mukinongo na karapere batazira dafikira.
0: Eh.
1: Irake akora ma radio ngaba ku mutima nyine waruhi.
0: Mhm.
1: Kwa hivyo mwanze, nyele kumutima ita.
0: Ego.
1: Na izaki mkinuomu na msikari mkibuka, na nukupinani mkibuki hivisi.
0: Sawa, sawa.
1: Tarabiri mkinuomu na msikari mkibuki, na kibiri mkibuki.
0: Aha.
1: Iba kia baruwa njibu, siwaladiyo inundi kritiri, ati mirambile mkibuki.
0: Turagushimi ye. Uungu tiki wa isa bjengi iyo.

0: wasabye akaririmbo nzoduga nawe usuye uhahera rikatuma akanya akumve akumva akumva Uwimana mukika yifurije igitondo cyiza Monia Liana biriga bigaradis Godasi Chantal Najiva Omai Omer Janvier mwese ngo muryohegwe ngo igitondo cyiza Kajwi mu rugo ngo arataje mama umu Oya kareka Reka tumanze tumira mati la Nikiratini Twakira umunwanyi alo
1: Yewe
0: Amahoro
1: Amuneza muno wima
0: Tuyaga naruka bo twakuyuri Melance waramutse amahoro
1: Imana
0: Kubere kutanyuye amazi
1: Atamatu
0: ndayanyoye. Ah, reka kunshanganya. Reka kunswaganya nta mazi wanyoye. Yega narabyumva.
1: Ndanyoye nusu mu mwanya mpava nk'yindi kugira ngo itirike.
0: Oya, amazi yanwa hajya hakiri mu gatondo utaranasohoka n'urugo hajya nga 11 ukacuyanwa.
1: Ndabizi umuntu w'Imana. Reka zunguruke ni ntase nyakugira Imana.
0: Kwagiye.
1: Wambere ni wowe nyene.
0: Mhm.
1: Kwese makuru bose mukorana kwa radio ndi kwiti.
0: Ku izina rya bose reka ngo shimire.
1: Kamo numufasa wanje nabana banze. Uhanya ga mukinini. Kamo na yuri kwa yuri kumutana cyo gusatanya we nga mukira. Amukamo wati mwe nwara ho yiwe yibere nuwere. Kamo ne cene mukino ngo mbone pasule mugafa. Hatwi mu rugo ngiri abandi mu rugo. Kamo ne kaidi mukanira ne bonye kanga mukari gihonyi posi ya kikondo kiza kika ho yira kikondo kiza ne bage matisi ngo mukira ari no bapuno we ibe iro menu we ibe ka kikondo kiza ko kamo ka bose kuma na kaza mu kamo ro kanira ho yiwe deje ono kikondo kinize na itiene mu ize nda mbone chomo de wachomo si kurahenga mu kafara ba kwita na Abraham kwihaje Ne kamo ne makundi ngai makara frasine mbone berize ngai makara nye Ke kamano ka mutu la bone ngunu tsa gadi de tsile ka le tsangela tsa nine tsi tsi ya u ibele tsa tsanga Kamano tsa tsang kona ba ku nganya ke na kuti ndo u ibele ye mbone ri tsa Ne dera de tsinga ngam ka a ho i Tanzania ti dikito de ti Abandi tsi tsena jamira asi
0: Ego
1: Ka ke tsere ke botsara u ibele wa tsaranga u tsinga u ka ke ri na de ni tsanga ho ye misheri na u ibele ka tsi tsere ti tsa Ba di ni tsena tsinga u kirima na kali rimbo ka kamilion
0: Uraza kukumva inyuma ya karirimbo indyarya.
1: Dawa.
2: Ziharumu sinzu terina mginini. Izumari tukwaka.
0: Tugaruke mu butumwa naho kajwi mu rugobe ngo

0: Alo, alo. Amahoro.
1: Amahoro.
0: Ninde tuyaga utwakuyuri he?
1: Ndabakuye bahandi bi komine ya mu yabo bishakugira.
0: Komine yahe?
1: Nyabiraba.
0: Eh, komine Nyabiraba.
1: Eh, namahoro n'umwe.
0: Asha turashima, turashima.
1: Yego, ekongore ni hari.
0: Muri kano kanya. Oya, ahubwo nyifumubaza yuko hava aboneka, nturi ko wumva jewe.
1: Uramu ndamukiriza. Ama ndamwifurije igicondo cyiza.
0: Ego.
1: Ndamwifurije igicondo cyiza wo mparame.
0: Aha.
1: Reka ndakwifurije na ya area very pian nise mu buhanda.
0: Ego.
1: Reka ndakwifurije nyene n'abagenzi banje.
0: Mhm.
1: Nibagiye nyine nabo dusenga hamwe.
0: Yego.
1: Reka nzungurukire na Elisa mu gafunga Batiste.
0: Mhm.
1: Ngiye nagiye batere.
0: Mhm.
1: Akaririmbo ni rekashya.
0: Rekashya.
1: Reka ndiwane.
0: Ni nyuma y'akaririmbo kasatura.
1: Sawa sawa.
0: Turagushimiye.

0: Ngitatu ikiganiro ayiwacu kikaba kigarukiye ngaha reka dushimire abatwandikiye mubananya rero muri kumune dwa ntambukiye gushika igice saha zine
1: ayiwacu
2: ikiganiro ayiwacu
1: ni ikiganiro gihakajyo abanyonyi ba radio indundi kirtiyo
2: ko kumenyesha amakuru tamenyekanye babicije ku butumwa bugufi SMS
1: ayiwacu

0: gikunze kuba gitsindwa ni igihugu twavuga kikinyamugisha kuko twarabibonye igihugu cy'Uburundi cyahuye n'igihugu cya Algeria mu mwaka wa 2019 nkuko bisanzwe mu 2019 twabonye igihugu cya Algeria kice cyitwarira igikombe ni iki gihugu cya Maroc nyine cyari muri puli mwe neza cyane ni iki gihugu cya Maroc twabonye cyari kumwe n'u Burundi 2021 igihugu cyacana dutsinze banashima acto verso tuba muri puli mwe turi kumwe n'iki gihugu cya Mauritania ndetse n'igihugu cya Centrafrique n'igihugu cya Maroc twagiye kubona gishika muri demi finale ya mondiale ya 2020 twavuga rero ku gihugu cya Maroc nibaza ko ari ikintu cyiza kuba gize equipe mu Burundi hari ikintu kimaze kubona ku gihugu cy'u Burundi hariyo nije bashobora kuba babigira ko naca cyane naho ubona ko gihugu cy'iwacu kiri inyuma cyane ariko barabonye ko hariho je ne identité de je dufise bashobora kuba bariko baratwigira ko rero ku bwanje nibaza ko ari ikintu kimeze neza naca cyane ko nitombolizo ba ku munsi wa kabiri ushobora kwisanga turi kumwe n'icyo gihugu cya Maroc bien sûr kuko twarabonye igihugu cy'u Burundi gikunda kuronka kimwe mu bihugu bimeze neza ibihugu bikomakomeye twarabonye bihura n'iki gihugu cya Cote d'Ivoire nacyo ni champion d'Afrique igihugu cya Cameroun igihugu cya Senegal nibaza ko ni kimwe mu kintu rero ubona ko n'ubundi dushobora n'ubundi kuza gutombora umwarabu muri no pure byose birashoboka rero kuza kwipima n'ubundi ku mwarabu nibaza ko arizo bari ikintu cyiza ku ruhande rwa Maroc ndetse no ku ruhande rw'u Burundi igisigaye nukuraba ko dushobora kuronka kajya ko kuronka abo bakinnyi n'ubundi b'intambwe mu rugamba bakunze kuba bariko barifashishwa nashaka cyane ko ibyo dushaka kuba dutegura ni kane ya 2027 kandi dushaka gukoresha abo bakinnyi n'ubundi baze kuba abarezista kuri iyo pressure cyangwa kuri tansiyo iyo abakinnyi bameze neza nk'uko Abdulie yakabivuga bafite ashafa umukinnyi akinnyi ya Paris Saint-Germain umwe mu bakinnyi beza bafite Yassine Bounou nawe twabonye ko ari umunyegori ameze neza dufise ino Ibrahima Diaz nawe basigaye batazira Messi mu mugo wa Real Madrid nibaza ko n'umwe mu bakinnyi twabonye ameze neza mu guserukira igihugu wa Maroc rero ku mpande zose urabona ko ni ikintu kizoba ari cyiza hamwe tworonka abo bakinnyi b'iwacu n'ubundi bameze neza nibaza ko hari igipimo cyiza kwipima n'igihugu cya Maroc
1: reka niwe n'umunyegori yaranze kandi heruka
2: ndetse abakinnyi benshi usanga bakina imigwi ikomeye ikina imino mpuzamakungu
3: nuko rero

Igisiga uno munezero rero ukeneye neza utekereje nyine uri ahantu nyine ushaka kumviriza ibintu uri wenyene wandika kompana ukandika Nelson B hama ukumviriza inshuro dose ukeneye urumva ko ku ruhande rw'abaririmbyi abarundi ivyo kukwima umunezero ivyo kutaguha umudiho utandukanye byo byo baravyihojeje ubu baguha byose hama ukitorera uko biri kose birashoboka ko dushobora gukora kino kiganiro tukakimariza n'imisi ibiri itatu turi ngaha nyene ariko kandi turiko turavuza indirimbo z'abarundi gusa kandi bigakunda uyatubwira ibikuyu uyu

Aha rero inyuma yo kuduha shosho ngaha mu gihugu cy'u Burundi agiye gutangurira rero Indonesia hariya hama mu nyuma acaja I Kigali ni wa muririmbyi mukunda kandi wa muririmbyi umengo East Africa turavye nabishobora kudutwara ariko ariya Indonesia bizaba bimeze gute playlist yo izobihagaze ku ndirimbo zimeze gute ariko kandi iyo dili kugira bumva ati uno muririmbyi niwe dukeneye ino muri Indonesia byagenze gute byinshi tujye ko dushobora kumwibariza wenyene ashobore kutubwira ariko gahunda niyo abarundi muko muradukurikira muciye kuri radio ndundi kirtire ariko kandi muri ko muraca kuri web3 radio ndundi kirtire.com mumenye ko nga Indonesia uno muririmbyi

bitandukanye nabyo ahavuze ngo isezerano ngasezeranye ngo nayiki n'umujyango wa Isiraheli ngo igihe ngo nabafata ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa bisubira ku isezerano rya kera ritangura ca gihe Abisiraheli bavuye muri Egiputa. Isezerano rya kera ntiritangura na Adamu, ntiritangura na Noa, ntiritangura na Aburahamu. Aburahamu ahubwo niwe Imana yari Aburahamu niwe Imana yari yasezeraniye imwereka yuko izo mugira ngo sekuruza w'amahanga iri kuramwereka yuko imuha nk'ubuhanuzi yuko hazogira igihe Imana ikigarukana kw'amahanga yose kuko ngo Aburahamu ngo azoba ngo sekuruza w'amahanga menshi apana ihanga rimwe gusa. Rero no kuvuga ko turabona yuko isezerano rya kera bwa mbere na mbere ritangura ryari kuko abantu benshi baziko ritangura na nitanguriro oya. Isezerano rya kera nkuko tubisomye mu ijambo ry'Imana ritangura igihe Abisiraheli bavuye muri Egiputa Imana ibatwaye mu gihugu cy'amasezerano. Igihe rero Imana ibaha ibyagezwe ku bisate Mose, Imana ikabiha Mose akabishikiriza abantu b'Imana. Hama nabo bakavuga bati twebwe tuzoshitsa ibyo byagezwe bivuze. Mugabo turasoma inkuru tukabona yuko batigeze bashitsa ibyo Imana yabasabye. Ngo abantu bose bavuye muri Egiputa ngo bose bapfiriye mu bugaragwa kubera iki ntibigeze bashitsa ubugombe bw'Imana. Rero ngo Imana ica ishiraho irindi sezerano rero no kuvuga Imana isezerana yuko izoshiraho irindi sezerano ngo ritandukanye na rya rindi rya mbere. Ariko gushika uyu munsi dusubira inyuma gato gushika uyu munsi abantu baracarondera Imana mu buryo bwa rya sezerano rya kera rya mbere. Kuko gushika uyu munsi umurundi arita umunyesirayeli, umukongomani akita umunyesirayeli, umunyamerika akita umunyesirayeli. Mugabo uyu munsi Imana isezerano rya kera ntirikiri hagati, isezerano ry'Imana ntirikiri hagati y'Imana n'ubwoko bwa Isirayeli, ahubwo isezerano rishasha riri hagati y'Imana n'abizeye Yesu Kristo. Umunyamerika, umukongomani, umunyesirayeli, umwarabu, abize izina ry'umwami wacu Yesu Kristo bose nibo uyu munsi bitiri gusezerano rishasha. Iryo nitandukaniro tubwirizwa ari gutandukanya. Abantu barakunda kwita Abisirayeli kandi ari bene wacu Abarundi, bene wacu Abanyarwanda, bene wacu Abakongomani. Ibyo biva kuki? Kubera kutatandukanya isezerano rya kera na rishasha. Gusa uyu munsi umurokore cyangwa umukizwa yakijijwe cyane umva umenga yacitse umunyisirayeli. Oya, ahubwo Abisirayeli barahari kandi bafite amasezerano yabo nk'Abisirayeli. Ariko uyu munsi twebwe mu isezerano rishasha ryatangujwe n'amaraso y'umwagazi w'Imana nzima ari we Yesu Kristo, iryo sezerano ryinjiyemo abizeye Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo umunyisirayeli atizeye Yesu Kristo ntari mu isezerano rishasha. Muti rero kubera iki bikenewe cyane ku ibintu tubimenya. Kubera ko abantu batazoba mu isezerano rishasha ntibashobora kwakira amasezerano y'isezerano rishasha. Les promesses d'isezerano rishasha ni izi. Amasezerano y'isezerano rishasha cyangwa ya alliance shasha yo muri Kristo Yesu. Reka tubisome gatonya muri mu Baheburayo turasoma ni igice cya 10. Abaheburayo igice cya 10 turasoma ku murongo wa mbere haravuga ngo ibyagenzwe ngo ko bifise igitutu cy'ibyiza bizoza ngo bidafise ishusho bwite y'ibyo byiza ngo ntaho byoshobora guhingura begera igicaniro. Ngiki kibazo dufise ku bantu benshi begera Imana. Bamabumva ko badakwiriye, bamabumva ko batarashika, bamabumva umenga hari ikintu kibuze, bamabumva umenga muri bo hari ibintu byinshi batarashikana imbere y'Imana byotuma bumva ko babereye imbere y'Imana. Abantu benshi bagiye gusenga baracaborwa nk'Abisirayeli ba kera bavuga ngo Mana tubabarire, ntidukwiriye kuba mu nyonga zawe. Ariko ntibazi yuko isezerano rishasha Imana ivuga ngo mu isezerano rya kera Imana yabwiye abantu ku musozi Sinayi ngo ntihagire umuntu n'umwe yegera kuri uno musozi ngo n'igitungwa cyanyu nticegere kuri uno musozi ngo kizopfa cyangwa umuntu wese azokwegera ategejwe azopfa. Mugamurabe mu isezerano rishasha Yesu avuga ngo ni

ariko rero nubwo rero ngo bidashibwa mu bitigiri n'ubushakashatsi mu gihugu cy'u Burundi ubushakashatsi bwerekana ko muri uyu mwaka turimo wa 2026 abantu buba bababa imiliyoni 14 nibice indwi aho bavuga yuko rero abarundi bashobora ko bari ku muvuduko udasanzwe wigwirirana ry'abantu icyo bita la population jeune abantu bakiri bato nabo igitigiri cyabo nicyo ari kinini ku bantu bafise imyaka ikuze kuko sinovuga ngo iri mu zabukuru baharugwa ku rugero rw'ibice 45 n'ibice 5 ku ijana by'abantu by'abagabari nabo hagati y'imyaka ubusa n'imyaka 10 ni naho ni mu gihugu cyacu cy'u Burundi.

0: kana kirundi munywanyi ku murongo wa telefone inyuma ya muhoza
1: Claude Claude
0: wi
1: amahoro neza
0: yambo neza
1: meze neza
0: yego ndameze neza cyane nawe
1: natwe turashima
0: eh turiko turayaga nana
1: ugaje kumusaga
0: mhm kwande
1: kwabera
0: mhm ijoro giza kuri ndebe
1: reka mbone wonye ntwaye murongo
0: urakoze
1: Rwanda birakaka ririmbo ndahimba usisaka mwene Yashimishe Dominiko ngayi kiriri n'abavyayi banje n'abatuvukana Karazeri ngaha mu kinini Noroberi ngaha mu kanyosha Reka nibagiye isongozi ngaha mu gasekewe na Babiro vyo ngaha ku musaka Reka nibagiye na Ivona ngaha mu kinini Kandi bagiye abakunzi bose bakunda undukitinda bifurije ijoro ryiza nibagiye n'ababyaranje bose aho bari hose biheberere hose bagira ijoro ryiza karirimba muje mu ndabura ndahimba ufisa kamwene
0: ijoro ryiza nawe
1: sawa sawa nibagiye odifanya biraba na
0: nande katugende twifurize ijoro ryiza witwa ndayiragije ngaho mu maramvya akabasanzwe ari n'umu veterinaire ubanangira ibihe byiza Reka rero inyuma ya Bera na Kirundi munywanyi ku murongo wa telefone alo
2: Alo
0: Salama tuyaga nande
2: Tuyaga na Bukuru Gerali ari muri zone yita ari muri kurizo kitega
0: Bukuru Gerali taba gitega Ijoro giza kuri ndejera
2: Ijoro giza kuri ndejera ni tuyaga umurongo Ijoro giza
0: Yego
2: Umuryango wanje turi kumwe hano N'ababyeyi banjye
0: Yego
2: Tambora niwo batazira Filiberi Tambora niwo batazira Enoki Tambora niwo batazira Tenasiye Tambora niwo batazira Kwizera Edike Tambora niwo batazira Kumori Kumida Ikitega Tambora na gusumisha Darate umusoda ari Bujumbura Tambora na Matati ari Bujumbura Ikitambona na mandira mumbawa Kabifuri pichoro chiza Ikitambona boss Abanuanyi boss Kukira chini Kabifuri chiza Akariri mbo
0: Igo jira
2: Kutu hereza akariri mbo Tura chingyo kakorote
0: Ijoro giza

0: ni mananazi.
1: Mhm. Makado minga kayuve.
0: Mananazi ko ni minga kayuve turashimima.
1: Yego, ijoro giza kurinde.
0: Kuyeja ko tuma.
1: Mhm.
0: Abacyama tubamenye ku isoko kugwiho atima.
1: Mhm.
0: Ba chomo chote. Dabit.
1: Mhm.
0: Ina bini mwa tuirambi.
1: Mhm.
0: Muta mwono anuari tuirambi.
1: Mhm.
0: Igora bagawa tuirambi.
1: Mhm.
0: Dominika tuirambi.
1: Mhm.
0: Isikara mitiga ya mwuka tuirambi.
1: Mhm.
0: Alijina alisina tuirambi.
1: Iko.
0: Ba siyamu tamo ita mwono anuari tuirambi. Tile muta amati uwe kunu kwa watu saizo itagati.
1: Mhm.
0: Kita nga kumina mwone reno reno de bayo eji de bojiko tuya uyabi. Aba chama kufanya kuisoko kurubaho ni jihayo kimurabi. Uwotari ya nunga yasya na uwiwa tuyurabi. Musaka musaka tanota maite uwiwa tuyurabi. Kasongu kasongu muyanga yanga uwiwa tuyurabi. Watu kufuza jama kadocha ya tiriyana tiriyana tiwa henga mye azeze. Ucha mungu msongo tiwa henga mye. Tiwa henga mye rakao kai tiyano tiwita kati. Awandu kufuza jama kadocha kacha kalini imbo ahani.
1: Ijoro jizi.

0: Ata ni la ki no mama ta ngam ta bana ni ki jere bi. Oni ni la karimu bo.
1: Oui.
0: Ata ka ka ka to ni la karimu.
1: O giri jere giza don.
0: Amo.
1: Sawa sawa. Sahani. Ndabuna witwa Eric nga onyi mutambu tindiko ndabakurikira ijana kwijana uyo nawe rera kabasanzwe ari umudandaza wa restaurant bar haba ku chantier haba onye kumugwa wahoza ari wa commune ubu ni muri zone ya Gomvyi yipfuriza ari joro giza umufasha wiwe n'abana biwe inshuti n'abagenzi akari mungu kako hale ni na Hazimana gace karyohera inshuti n'abagenzi biwe bose. Deka rero inyuma ya Donavine twakire uyundi munywanyi ku murongo wa telefone. Hello.
0: Amara Kurod.
1: Yamboneze.
0: Dibera karuse nani bagire adiriye nga mukinanira. Amena cyo mugi nga mugakungufata para kariri kwanda kumvise mari mwatebeje kuka

0: witwa Gerarisa Gasosi, ngo ijoro ryiza ku muryango wawe aho uri hose, n'abagutasha bose, n'abakora ku ndundi kirite na buno yanwari Claude Kongole Kirosho na Vianenga ari ngai gihanga ngo bagire ibihe byiza. Elias Matana Imahango, ngo ijoro ryiza kuri madame we abana biwe, mama wawe buno yanwari Moza Misigaro n'imogo Chita Samuel Manueli Wandika n'uyu Niyonzima na Mwarabu abavukanye abarundi abagwaye abafunzwe ngo abakunzi n'abasi indongozi n'amenyesha makuru ba radio n'ikite bose ngo bagire ijoro ryiza. Alo, ndagwaye muri boneza tuyaganane yambu neza oya kweri iyo telefone yawe umenga iri kurengana mwo bya biduga bikwegana wora bugahindura shanye ugahagarara kugira ngo dushobore kumvikana. Ni 68 687 86. Alo, ni mole tuyaganane Domisiano Ikiriri. Ijoro ryiza kuri nde Domisi?
1: Ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda ngenda

0: kana kirundi munyonyi ari ku murongo wa telefone ariko urumva ko telefone yiwe nayo uko ivyifashemo ndabona rero witwa Eric n'umudandaza w'ubushaza gibanza ijo rigiza ngo ku mudamu yitwa Francine n'abana bawe bose Claudine Mukaburo mutika bitete buse cho muzi oswardi unanwari kiramvu diodone nyawewe abanyakirali bose gikonyozi buhanza Damiano n'uyu chapara ferinu mumotare tara nyandwi ngwa dandaza ubushaza na mateka celeste pafiro nga mugakara ikana meransi nga kumuhuza ngwa kawaya iri kumudandaza ubushaza ngaho o ibubanza. Alo,
1: alo,
0: miwe neza tuyaga nande
1: mwayaga na mateka celeste muri komine mugeri.
0: Wirimuri
1: ndashimuka biriko
0: sawa sawa ijoro giza kurinde
1: yobigeza kuri wo mpari murongo
0: ndagushimiye cyane
1: amanze mbona mutama kare kuri dismasare muri komine mugere yaguse yaho dari ari komine mutamu bona umuryango wa kisimana kuri bese hajya mu rusoko atambaye n'abari mu muryango kwa hajya mu rusoko kandi ngaruka ngamuza cyangwa mu manasa y'imana ka France ahari hose akanze mbona bukibaruta arayizi mu gasatabuye kambona uyu barenga wo mu gatumba ariko mbona ntwari mwaro akanze mbona izi misoni muri ya tene kambona kawukabira ahera mbona cyo mu mu gakongo ariko mbona barenga yabo amanze mbona uyu sana ari hariya muri sawe mbona sawe ya tine akanze mbona kaze mbona na Nixon muri Congo n'uwitwa Mpayimana Salvatore ari hajya ibaraka ndababwira ati mugira umugoro mwiza akarere yiso ushyiramo akarinda ko kwa Matata Jean Christophe anyegera cyane
0: ijoro ryiza serize
1: gace karyohera Sibiro Hakizimana ari muri etajini hariya muri etaje kane
0: sawa sawa
1: rero na Jerome ari ngaho hajya kwa Muporo hajya

0: umwe wese acabwira uwiwe ati mu bantu bose no mu biremwa Imana yaremye n'inyoni zirimo atiretse ubwo Yezu yakunze abantu n'andi wa rusanga. Hello.
1: Hello Capro.
0: Salama salama.
1: Sawa sawa.
0: Ego tiaga nandi.
1: Asha ndamukunze w'isambiri indonde kitire bigora abagabo izaha cyane mu kinini.
0: Ijoro ryiza kuri ndeyiza.
1: Kuri wowe n'umuryango wawe.
0: Urakoze cyane.
1: Na santosi.
0: Mhm.
1: Na kofi.
0: Mhm.
1: Yore kandi ubwe hariya mu kirundo mbone umudamu wanje niyo se nga Everine.
0: Mhm.
1: Mbone umwana wanje amahafi Japhet niyo kwizera.
0: Mhm.
1: Niragira Leya. Era noyo iriho Enoki na Munezero Alice. Reka nce mbona Dominika ngakiriri ijoro ryiza intasho zawe yazumvishe nce mbona Osiko mbone Jemusi mbone Korodine mbone Didine ijoro ryiza. Reka nce mbona uyu Karaveri intasho zawe yazumvishe ijoro ryiza ngaho mu Kinindi. Nce mbona n'uyu Buhanza aho mu Kinindo nyine ati ijoro ryiza. Nce mbona yita batazira wa ngozi sekebuye ati ijoro ryiza. Mbone Makadominga Kayove ati ijoro ryiza. Mbone Bukuru Ibukira Saze ati ijoro ryiza. Reka nce mbona Erisi batazira mu kirehe hano mu Kinindo ati ijoro ryiza. Mbone Misigaro hariya ku rubuga ati ijoro ryiza. Nce mbona Misigaro hano mu Kinindo mbone Misigaro mbone Misheri mbone Nkurunziza Kirasi mbone Nsengiyumva Ruwi mbone Muzi w'Intore Kirasi mbone Musenge Viviane mbone abakunzi birati indundi kiritire ntiyagiye ababeri bacu bari ngaha mu gihugu kirwanyi cya Congo iyo ngabo diriveri iradukunda Fabrice Zabanima aregisi yibereye hano mu Kajaga mbone abakunzi bose b'indundi kiritire ntibagiye Babushimike Claude yibereye ngaha igitega ijoro ryiza abakunzi bose biradiye indundi kiritira batahije n'abatabaronka umurongo bigora abagabo izahaye arabatahije
0: mbe uracyafise umubyeyi gabigora abagabo
1: wapi
0: nagomba ndakubaze ati mbe ugira bakwite bigora abagabo warabazije isho ryari ryavuye ko
1: gusa uja ndafika nyumwe nawe yibere ngaha mu gihugu kibanyi cya Tanzania
0: urazombaza ati none kugira munyite bigora abagabo ati hari hagoranye ibiki
1: nabamubajije yambwiye ati mwana wowe uzobimenya nawe niwe w'umugabo
0: ijoro ryiza izaki
1: yatwese akaririmbo
0: wi
1: umwaka aririmbo kakimanuka kariko

witwa Gerard Mukabondo ngo ijure giza kwima makeira na keira na kentin abo muvukana bose niyo bi ngo nabari ngai nyamonde ngo hame na wa mutama muno yanware na usikari ngao nyene nyabiyugi na makadominga kayuve ukabu

0: ariko abantu bose bazobana gutwengera n'unzu bavubitiranya n'abagenzi ihibambewe kuko nakare ibica ibibatsi byose ntabwo abarinza hawe ikuri 68,607,786 kugeshe isaha zine zirenga ku minota 50 muri studio za radio indonikitiye
1: reba umuntu ukorera ibyiza mukiri kumwe agaseka cyane ariko wamute
0: Filiberi ari mu rubuga ngo ijoro ryiza kuri ba mazi na shishahayo ya nyakararo ubuntu anwari na donavine na gikonyozi na gayera na didier na kajwi na muzungu nyange chomuzi na majo na fabrice yoko bukwe na so bukwe na jenye na claude dos santos na kongorino wa ibagiye remi na chege na layani na deo na eric na desire na cecil bira kumusaga na norberi nga mkanyosha wabasi wagiri jorojiz alo ndakwaye miriwe neza cyane turi ko turayaga nande
2: yaje ndiko biri cyane mwana zereje
0: turameze neza cyane cd
2: yego ya cd aka namara
0: no ni ukuri bina tameze neza cyane gose
2: yego nagira nazi muturi waje guhura gutura kuri kimwe
0: yego
2: nabagenzi banje riko muri na pati bite mwene wa cha mugiduwa
0: mhm
2: Nagize neza mugira amahoro.
0: Sawa sawa. Reka kumbura ndabona gice isazi nabagiye barasauti imbuvimana nka bakaraveriti twiruka nayo mashetani kumbure yoba ashobora guhava agerera hafi imihana yanyu twizera iko ko mu mitima yoyo atayariyo kugira ngo mwana imugubwa neza. Reka nakiri umuvandimwe ku murongo wa telefone no. Ndagwaye muri neza cyane tuyaga nande. Filiberi mu rubuga. Injoro giza kuri ndefi.
3: Ako rero ndi ku butumwa misigaro ni wamuvuze kandi yari mwo.
0: Ubutumwa bwa misigaro.
3: Wo yabwe wanje misigaro kutaye musoma.
0: Eh. Ni wowe nyene nasimbye.
3: Eh, me wamuvuze nawe guhera kwa gace muno misigaro nyene.
0: Eh.
3: Ishe mbona nawe mbere ngaho mwikuriye.
0: Mhm.
3: Ati nazina ngabe mwana.
0: Eh.
3: Aba mwana atungu mikitire bose.
0: Mhm.
3: Atumugirira giza.
0: Sawa sawa. Witwa Eric imukike mu rukina ngo ijoro giza kuri papa na mama bawe nabo muvuka na bose Etienne na Leia wiwe na Daniel na Sylvain numujyango wiwe numworozi w'inkwavu kiramvu ngo bagi